0: Vama vendo o hierera wepa o.
1: Na the chikweyo yak husala papa. Nta kupuela ka. Ai kimiru a papa lintoko kimaoni kikuvendi.
0: Aha.
1: Yak husala makaburu wani ngamba nditi. Wani ngamba somanja. Wani ngambi razova. Ndasala wa umpawi.
0: Hello, ya na re rai.
1: Eh, mo se wile mphawe. Sika o ka hulela sote sene a ke hi yo o hawe.
0: O hawe ne.
1: Chipo sa mo jali tsi.
0: Aha.
1: Wa no a halo ka khubele, o ka khulele.
0: Ko wa khulela ne.
1: Hayani.
0: Bo. Oye, a ni go pire go.
1: Ha ya, mwa no, mwa sitiana ntao.
0: Bo. E mi ka tshina go go hene.

Tikihere ke kai roho saho se yena ve ava hin wa we pina tamu o pa ke lan hi ava ipiti kushin wa ya kushwa i roho sa pina tamu inwa inama kushwa sa inama i helo roho ni te wona ka lelo va motu o muri ha ke hasara mukwaiye o himo ne la kavatu 4 horas y 55 minutos.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikerilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini rarambela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrelelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, manvida,
7: itanto amu,
6: manvida, maisabo, manvida.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

wakati padioko igurila shpindi shashingumi makaji mavana mavini tete kama na wakati yao ni saa 11 na dakika 10 mwano na mwano na njeshe.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali uliposha lelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo waposha yela vadioko UNICEF. Garanti Saudi. Garanti Saudi.
1: Garanti Saudi. O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Na dalili wewe ni dimiluku. Anumana ni anumana. Lwimula 53.
1: O proprio lili wewe.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi mruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njiwi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Ela tirtio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a muteteni. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mohalo piano catabacani.
4: Mae ni mohalo. Inira romelawira at your hasive la olla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Ola muhusiote pasha orera. Mio tonqua colla wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapee hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olya iyolya saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Karibu. Maji alizenu.
1: Hali salama njiji langu Feda Gonta na nao njiji langu Feda Umari no yeye.
0: Hapa ni wanae nzina. Waje tuangusara na nani?
1: Kama ukusara na mwenye Bakari mpati distriki ya mkwate kota distriki ya Metoro Albea na nona kentu numero E.
0: Waje kwema ko?
1: Alhamdulillah jinaba kutugura kamula kita mwoyo.
0: Pia vyema vitupu maji ya mipangoni ya jironi ya lero hii.
1: Kuna kwa salama. Kuna kwa lero. Kwa hiyo alawe na vitozi. Kwa hiyo kwa mjini kinamaka ni kimakasi na kani kuruka jena. Ikiwa ya kutimua kutupu na kumpa dali kutipi ya lino wa lero. Kwa hiyo ya teme.
0: Anofati tumaini kuwa kamba ata kutema.
1: Naziri ditumaini. Maini pare atema.
0: Pia vema vitu.
1: Na akitemiwa, trenadori oge akapumure ukaya.
0: Nika ama mpaka, tibu, mpaka kubumirira, nika kwa mbwanga mpira, baraka. Aya mwaja salamu zimfike nani kwa wakati mwenye Bakari?
1: Salamu za kwanza zikufike ni mweko njibulangu mweda.
0: Asante.
1: Salamu zeni. Na zikufike mama kwa mwere mwere nasa mwere salamu zake. Zikufika na nkawa mwa kukaki kiyo mwa watabara kiyo salamu zake. Zilawe salamu zizuke mpa kukukifani zikantika kukukifani. Hake nchuku saati kwa kuwa mwenye kwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kirane baki ambacho mali salamu zake bila wewe mpaka Marokani katika kitu langu ndama yupa sahihi kanisa nimeweka yupa sahihi ukeze kanisa ni mtu wangu yumbe kabara salamu zake ukempata kutu kanisa ni mtu wangu mada kabara mada kabara je salamu zake na nyenye na atire kabara je salamu zake
0: Sawa, asante. Sikilizaji, numeri angari moja noyo na kimpokerera tena sikilizaji wa mwisho kunta wakati epa utichira. Karibu, tuangusera na nani? Karibu, tuangusera na nani?
2: Usawera ya mwenye Ramadhani.
0: Mwenye Ramadhani wangusera upandeni?
2: Nangusawera pa 25 de September ya Bilibiza.
0: Bilibiza, maja kwema ku?
2: Kuna kwema siviju kukaya ku.
0: Kuna noveti wapo.
2: Kambi nipeleka salamu tanka wangu nusifa mbati. Ano papa. Nipeleka salamu ya mwanangu nurabia Ramadhani ka tenego eko eko eko. Bilibiza. Nipeleka salamu za mwanangu mwanasa Ramadhani ka raha. Nipeleka salamu za mwanangu Maria Ramadhani ka nda. Nipeleka salamu ka mwanangu Ibrahimu Ramadhani ka nda. Nipeleka salamu ka mwanangu Sumaila Ramadhani ka Tanda. Nipeleka salamu za rafiki yangu Ramadhani Ibrahimu Katapara. Nopo basi nuni nipaniri.
0: Aya, asante sana na jioni njema.
2: Alhamdulillah.
0: Sikizazi sa mtuwane wakati wa katori za rejina minuto 20 na kenda wakati utitira wakati wa mpango ito ya nafasi ya kufungula linya telefoni kupata kupaka nila nowe nsikizaji wa nofe daima na daima na nafasi ya kupeleka salamu kazi wa mba sikizaji sa kupeleka salamu nusu ya kuona na visita wipi ya natinshukuru mwenye Saidi Mekufi Fatma Muntwesh mwenye na Majiri Bilibi za Almar Rimba Sivigi zina runtambula sana na kastambule munisomi mwenye Waziri Palma mwenye Bakari Mpati na Nona na mwenye Ramadhani Billy Bizo patire nafasi ya Epa upeleka salamu na kupakanira nofwe sikizaji ofisi tena kukaribisha ni kuwa pamoja nofwe kwa eu wakati usambi chukani sikilize ulanda wa dhama ije kamba kunlele na mana awambiri wa kinu karibu.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohalo upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape animrelelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mirelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpeni.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikatilo so tena torada mkuru pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atu yohasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrelelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Nambako Maputo ni Ntumirisi ya ni Mosambiki Hiba ni Katana
1: Nchipone Makua. O kweli kweli ni nchipone makua wetu ni lame hula poni uhikale hipa ni katana. Webo hikale ni kihipa ni katana unahuva. Yorira uri wavya vya ukatipiola hipa ni katana ni wavya vya matala. Wavya vya yukutu, wavya vya itakwa, yopa vila uha, yopa vila ulima, ucholia, chohina hiyana. Chowachira upanjira makale lo orira. Kamana waikana neke yovara, waikana neke yorira ulimela, wala wala. Itose waikana neke ureke imata unahuva venchichinene. Wano himana ni hana otene na aviaka ihipa ni katana. Chowachira wavya mapuro. Wira ni tugule imatehu none kampatokoni na apanya ihatua iopavila upanya itolia chopavila uikalihira makalelue hum. Echipo ya wania vreke ni mayurata kumai distritu yo kisanga mirafuala kalaka untuchi netania itakwe. Novrazo hino minuto melhor comentário no minuto tá na Michelle Seu Cata Moçambique, 20 horas e 59 minutos, Japão.

0: mama ke lebele lwe ka ha ile sina
1: ni yo karo salio na triano
0: ka phanye ba be go lutwile ndi o shene ba
1: mba thunturu wa mavedia
0: mama ke mphelo pia ona puri ke ro thwelela pi owe
1: e phira yo na puri e starata yela pa he
0: yo khala hima o irwe ke thareke phelo shene
2: mo thareke phira pi ro mo phanye lo ka ditante yo na mashila e yo na puri ba ba ne re muri o lokalidade yo na mashila
0: a ba ke ro na mashilo ba
2: ba muri o na mashilo e ba ri yo muri ase
0: ayo
2: a mercado a mavedia
0: A insina na iwo ndiwa ashene.
2: Mio kinirwa zezitu.
0: Kala momo.
2: Osulu olegario.
0: Ayo mama kako ha epero yeyo miko vikana.
1: Ayo ni miko shukurela.
0: Atuwa ni kale kulutuyela ba.
1: Kin kale kulutuyela.
0: Kino wo ha epal tivale tho.
1: Epal tile.
0: Muro iwo muro.
1: Nari epal tile ni havya makha ni mwirukusha ni mutu mafarelo iwo na mapea na mutu mihava.
0: Ayo.
1: Kala matapa hale vale kovi. Ayo ni irukusha epa. Ni haya ma kan rovela vela
0: ayo bale ole nto to wa wa unsibana kuoni sa yole
1: ole no wa wa pa hi on patero sibana kuo yole wa yole wa hepa tera wela we yoki ya wa wa pa hi van apala we
0: ayo
1: o
0: kunuli we kin we kile vele liwe ke so taka saka ole sha
1: ayo ole sha pa hi
0: omule hazisa lo ni sa yi wa phela komule wi ha
1: nto wa phela komule wi ha pa hi muthu a phela komule wi ha kinne mula wi ha pa hi
0: ayo bale we ranto hena o hena msuru ko vela komule wi ha kontega mama lo mphelo mule wi ho mphelo mule wi
3: ha nto mi ga shinene ka panga
0: ayo
3: kinale la na mane ka panga yo no mate ya sina ka katela zaro yo sule zo mara kala pintero muria sinno
1: ayo
0: bola mama ola arogile wi hola
1: a kri mala wi ha
0: bolo nsiba na kuo o wawa
1: angure ta kangwe he
0: pelo nguria o onne ro wa le sola
1: ayo
3: o wawa
0: ba wawa
3: Owa
0: wa pahi. Bantu mo musari hiwa munkhala kavi.
1: Osari hiwa ko puila munkhala tesi.
0: Ele ko puyo ya wihi hiwela pahi.
1: Ele ko puyo aporo vele pahi.
0: Kino mali hola mama.
1: Mali heka pahi. Asivela mthumeke.
0: Kunto o khalo thoyiwe ke kuma ko wane nto nka ikulu khanye.
1: Sampero no mo aporo wa riwa pahi.
0: Ayo. Ayo bantu ka hekini aba heka makoma so papo wani wa khala.
1: Papa ya baba kina veleli ha makoma so masinri na baba.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Papa ontoni mwero mwa hola wirwa.
1: Na.
0: Khale mahi kwale khalaela.
1: Na re ke phanya baba tampa ya ruyo mwa parovari ya khalna te shi ya nik thumana na.
0: Wani we kama parovari go.
1: Ah o wani we me kam ruha runo tu I anro mwa parovari no mthuma. O waba ha kina ba wani we iwe. Me kina koma sa musiaka kina veleli here salamu maluku tore. Ni ya wo apapa ya kirna ka baba kina veleli ha wera yeten salamon rowa ya tike salama.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Ayo me kinkelo kumhera wo laka radio eteta kama wani kinkele na puriele.
1: Apo miyo ko shukurela
0: ayo ka ke nto tikelo ke ni mwaponya baba nto ka tuna akora kupila ati kora tene
1: anke phone baba tu thunturu wa mavelia
0: ayo
1: ngin
0: tuno mphanyo man lo wane ti wo wine baka mphanyo man
1: o wane ti baba tu ba
0: ko shukuru mama ko vika
1: ayo ni miko thapela
0: chao chao
1: tapo
4: Ni bo la bo ni ro kuma to wa ni bo ni ro ma bo ro le de

0: kwenye ntoko vela weta. Vanto nopia ba.
1: Vanto nopia vandira mwako vanto ba. Vanto nopia ba.
0: Tio lolo.
1: Nakurele tio ola yo uwewa katalo kudu.
0: Ayo.
1: Na he.
0: Ayo.
1: Kala ya to thawa vanto na mutole wina puri. Napuri ya ne tio ola.
0: Va. Tio hepa hini pia atu tene atu nchene oni piwa.
1: Atu ote nani pia ba.
0: Kon laba mwako ola.
1: Nare nare kon laba. Muna wako upachiro laba.
0: Oni shayi wa mo.
1: O shayi wa pa he. Va we naka imata ya zindi ma pa he.
0: Ayo.
1: O shayi wa shayi wa ipila na he. Okulu ya pa he.
0: Okulu wa mpaka pa wakala.
1: Okala. Okala.
0: Nto papa rukuma na sawuni mtu nisa hii.
1: Romorelani on the Colorado, Kinako Matamo, Limon Kinako, and later Kochikan Chikanjani, on more Romokumana Hihonto.
0: Are you? Kun Kalana Kuruva?
1: Nare, Nare, Nare.
0: Ah, as on the Kuruko, Okopi, you know, I'm
1: broken a Kuruka too.
0: Are you? You know, Masis in the Kalamo.
1: Masis in the Kalamaja, I know Hatela. Are
0: you?
1: Rokalawara by Tia Muluku, can Numpoto Madi Hatu Muluku.
0: Are you?
1: Kaipa. Ayo yo labamo pia na puriva
0: but te kumena puri yo ba
1: moto kumya na purila ay mo hawo khulu mo hawa na ya kathalo ba puru ene ala
0: ayo aha masivan ka haya ka yore ran thapela ya ana purino pibi
1: ana purina thapela ya te program ya lele labani phanya ba ba kala wiri ya kala shilpana la waran sei so so ripella le ala na muteko adem pare mumu parvara ka wakale na ba hiyona yembe ayo
0: area man ni muiwano
1: Bancar saya nak kau bodoh, kisah ni program apa sahaja. Ada program yang orang berubah, rata berubah kau mawan ni. Aye, kau kisah bela kahani.
0: Ayo.
1: Masih apa butuh bela kan rokis bela.
0: Tani apa bela wuih apa hendak rumah hiwag.
1: Nah, butuh bela juga kapelu apa ha, amu araka, aduh sesi pastiau. Ampanya ni matanya nukat hulabanu, anu beri beriwan dini.
0: Cheni na beri mama.
1: Aye, muru, rutai oten pahe. Roho tena beri.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Kau yang ni rom tokelela.
1: Asimane machinare
0: rowiri ha papa
1: romwera hi ha leto reta pa hiwa panye aten surka ro ha do musili wu ka ro haliaka ya hinye ko permitiu ana uria seyo
0: ayo
1: wera ndo oraka mele spiritale
0: paro ve oraka mele spiritale ba
1: suri ba ka lime 300 venye no pa hiwa
0: msuru kana nera panye ko wi
1: owe ne yo le pa hin ta ne le sha makala bi ora machine wu o mula po le sha bo ilo ha kala moro ni re lo ha moton ther nya we ita ruaka
0: Orina malele mo.
1: Orina malele, orina malele. O venya hapa rumurie soro tharish tharata pa rona mashilo u. Eh bankale distance ora kama.
0: Ayo.
1: Ayo. O lavula no temwa maha spiritual.
0: Ayo titi alela mama o wirwa kinorwa bon.
1: No kinara tim sambik. Ah, wote kina meni hera ko isalem yo bahe sampento bahe.
0: Hera ko ma bonyeria.
1: Na re kina bonyeria. Adu sa Sebastiao. Anaka nelinyu Lukashi Italina.
0: Atukwene vanto ni kuruweke na mukuruwa wiriana kansipo na naputu velu bekenlia ya.
1: Koshukuru koshukuru na kuruweke tu.
0: Siso. Jamal Afonso mwira murumi haka kansipo naputu velu ni bekeliwe na atukwene airwe alaisa.
1: Alaisa.
0: Alaisa. Siso na oshukurela.

0: papa ke nkhalo martane kwa tarde
1: a kwa tarde
0: a mlobo no lo la ulasa o ke se belo a khala ba misora
1: e sina na ndi wani
0: miki nirwe ilari una sare feliciano nsina no limelela shi vampire miki nirwe na wala pila
1: na wala pila
0: eh
1: ma hawa wira hera sheni
0: o papa mi nto na wala pila no karo ba hiwe ni mla mwaka kunyata ka ka ten la mara ka mara ka le kicha wiwa ka e sima na himanle nto kunyata kolonira wira ba ba nsina nanyo mwana wala pila wala tenle siyo a herla ko khalna thia nao nto kine raka e sima ne maha arwiya thia nale mo mwe nsina na tenle siyo mo hiya bo mhalne kana wala pila tu mwe traka wale orowa moro no no mu puera ka ni moro ba murupe ka hekina no ke phanya orowa lenti kwa ka hekini ba no thika eh
1: ya hiti kama mala
0: ah thika tu mpaka ba kirna
1: ayo
0: ena
1: a muthula ma ya he mulevelela
0: u ka he mulevelela ka he mulevelela ta pa chenren to wa thela yo wa chawi ho
1: au ta pa chenro wa thela
0: ayari ha karumana ahiya ka
1: ayo
0: eh
1: pa pa nkeni a phavelani
0: ke su
1: lolo pa he
0: o lolo pa he na thiana o lolo pa he eh
1: asa thela ne khala e papa
0: u ke thela ne khala e ho yari hana tes kriansa
1: u
0: eh
1: nto
0: shina matoto akina vai mali mali kirna pele eh tu resto pa shina matoto akina ruwonya
1: papa anlele miruku olelo va itoko sinchene amiravo yao itoko sasinkala so hiloka toko si soso kan kanate lo kanan levelelo ni mara ya vakane ne pa hi mara yo le amuhia enleli he miruku itoko lelo va urikarika atukanna mpaka yaka tanu erene mtiana masa
0: papa yo ke no kitikini ha mota woro hinya miruku yo nimi ana tiena otoki hakiwa atiena yao ba
1: atikela to hakiwa
0: u kakanle nimiyo iki muhaye mukina masivanre rava bankisivela wa hata vanre la wera ni ereke namthela mthiena bale vare ra wera ni khanne ke yodi tupa he babo anamane mloko awo ani mwera ke la bale akile bale arwaka o papa kimphaile ka ternu shkola e papa mone ke bale she ndru shkola yue mashiwa mthiena ona navekirna ka thola umpiru sar omuliha a
1: ola mthele ni nano
0: owo unata kumthele ni nano mthele mwakhala yeni tu
1: ayo
0: eh kire ke kathela si mwakhala yeni kire na ndi papa
1: o arnanli
0: u kino puha kino puha eh
1: santo yo veleli here la ore ne kino twaki wa to
0: hala eh ki hala ne ke moha
1: ayo
0: eh ki hala ne ke moha mm
1: ayo leveleli we ke hini kuma radio una rio kumhere laka radio eteta kama wani ka katoko umwi wa radio
0: papa nto radio nkhala wa murwaka
1: sorera ana mawani no inasi vele pivi
0: othe kula sapa hi eh akena ningure kapanga kapanga ya eh ala ngure vinyu vinyu apia sinsana etominku ono khanne fera wowo eh
1: panera ni
0: apola mio yi nte kwa ko kilathi du no lima du eh ngirna mteko
1: andu weriani
0: matuvi machokwa wonto mroke papa machokwa kama khaka ki kinona wera etupara rio wani yo kinona wera ke ngompa haka tu
1: ankela ompa ha
0: paha tu ompa ha tu ko tu mi hasa mluko he kitlesheto ko tu mi hawe ke nayo we ke nayo ke hoya ba vendre onakela opia ka okati thola wo mthe ka tho ke ngomo yi hiki
1: ankela omu yi hi
0: ke omu yi hiki papa
1: pale si wate one wiwe o kana shi mama ka ndiwe ko te pokacha mi he shavalo
0: no kacha mi hawe yo mansawe era karo sapa uno yo na ro heji biji
1: ayo
0: wo onko phanya
1: kamelela mashaka
0: mashaka yo ni phala mashaka era ke kilu niwe kilu
1: mara ndo ero phanya ne kilu masano hina tu phanya ndo ne hai ono tu kutheria ona ona ona veka muluku
0: kilu moha ya khale kilu mohne titanyeria rimetate werei ela mwera ke mikuri ha kana vela kana nyala no
1: twala no kan tu no na ri wera ela mwiki tanyu ri hendio
0: nare nare nare eh ya khala shi thiana la o kompirientir no kompirientir tu eh
1: a ke sepa papa
0: ke o khala bari no pa keraba o kumana ba ya ke thanlele nsipo webe jwa ko wena wala pila
1: sina na nena wala pila khana bira lelo ba
0: eh mpairo ke le maliona wala pila tu po tu police yewe ma ko heke tu ira ke nimphala na wala pila ndiro remothekelani kirwa nare ke mphola bulana kirwa wo bo
1: ayo
0: ina
1: isalamo papa
0: isalamo miki nawe ke la ashara ka ya lanli Ko khanna Lucinta Antonio asema Jose nana canto Kita Hilario Siña Hilario Guillermina Hilario Transicio Hilario Ignacio Hilario Foque Hilario Awanakao Ntona susulu aka kingwere aka wa kontari ko khanno sulu
1: Carrera susulu ayala
0: o mloko kichalia tu kanwa bale kinun leliwa tu nimiro maye maye maye eh
1: ko shukurela
0: nime ko te pothapela mwete ni muretele
1: ai mai
0: amina
2: agalolo yo yo ma
3: Ahalo
2: melepe

0: programa radio heteta kamawani ntokoni nisweli haho wera ne mpanya ne yalelo onapuri masiba no kuma wariahu ni horo promosa oni mpanya ne ya mlopa na mosa una kalihera na munjene enapuri lelanno muhina wo panya kamaka wo tumaka yotuma ya mureri lwaye atikone kaka kai hali sama kuvani
1: woshele liwa kai hali
0: bakani bakani sina naye
1: profeta Eusebio
0: ngaya kwani no napuri no salama salama
1: salama tu kaji nuwani u
0: bakani bakani ni kume wu weta pasare ni panya hu tiela
1: tiela
0: ayo
1: so kale kina ku kani kani kani ayo
0: basi yo kala motu kuelo sulupiela
1: ayo tiela ayo
0: mbono na ruhi panya yo panya ba kompanya tu napuri
1: naata kompanya to
0: kompanya
1: naata kompanya
0: basi nyumu yaruwe mu napuri momo muri mu romo ruanga heka
1: naata kiyaruwe momo pahi kiyaruwe momo
0: wawere na yesa isa isa isa sao paka kamarota anyuala mna kalihirana munchene kongwe havale celeste muni muntumi hadesh kilu wakala msoro desh kilu ma
1: naata kukhanle
0: kukhanle
1: so celeste pahi
0: ayo kini we havale kongka la vinsingu kilu
1: naata deshi singu kilu
0: ayo kini we havale isa pao shkova pahi ela supelu ila kempelo kempelo uiwe ha kapo niliwene ela muhima kabi yulu pale ila supelu ila
1: yulu pale kinzi yankani o singu
0: ayo
2: ile
0: teshi nonsense la
1: eyo lesho rupanyo
0: ay rupani nonsense nile mtunira waverwa minepa na na lesho na tushero ne tusheria
1: ayo hajienno
0: ole somo
1: ayo
0: e
1: bateria yankane 150 yulu pale 180
0: ayo
1: ayo
0: ela 11 teshi ka heri 11 teshi
1: ayo 11 teshi ayo
0: ahe mano onni tumihwa momo nileshe ni alufeneti
1: ayo
0: ayo
1: wakali herra hichi hana le arnana yarnana aya pahe parwa pahe ileshi falarta
0: ayo
1: mwende
0: tumiha leshe momo iposholo bae posholo ye lela sisa sae enkala kabila
1: ye ndoe kala mpwede kwa ye umuria ye enkala tusento
0: enkala tusento mwende tumiha mashata
1: naata gini tumiha sokiro aroke malela
0: aroo mala
1: ayo gini tumiha
0: basi mwende tumana ni wapahe
1: gini tumana ni wayo
0: amu avanwa nchene ya kila tiki mutetheni ikulutu so hiana samteko kupanya pahi miyo ba nkinkali heriwa minki mpanya mteko nyungwende sai wira si sasa mteko okanleru
1: na takaro kila te pahi kuvuela ki bahiwe akili mani kunano wira ba venya makila tini pro ne vale dume kama khanyu va va pahi mpaka pia dembuila pahi an kahu kahile kahile liwa kobete se rite yasene se yore pa kana mwira hiyo ke venya kiroa kiroa kina kala tumba kawa kana shukula kamba khani
0: ayo bamnera yaka gabe baraka mtekola
1: ei ashu kini pia mwish kinzianu kireni wa
0: holi malela ni ho
1: okili malela
0: ni ku muhintu mihanyu mkala mamureta pa huri
1: nare ngimwari ho huri hene utumi ha omiseria onutoniro omiser ki puratu nile kheviro baraka mteko tu ayo iwa mahi khalikana
0: atoko ni profeta hiyo ba ni nkumo radi msambiki na ryu kumihera laka radi weteta kama wani ntokani kanlo wera ni panyene oprola mulu palola mumwira nyu nako sono chele woko masano kala wera muna kalihera na munchene nno
1: ngo shukura la banjene sha
0: ma ikuwa masika mtu mihamu
1: na ata ka ndu mihajwezi leshe enteria ka alishe ipoki sa ora isu tempo kina ko bahima she kikilesha nilelo bahe kinira ko bolaka
0: amo kumeleni luko
1: na ani kumela ko mna ko diole wa roaka hi horoko roaka roaka
0: Eviti ukamana sishtiri hamu kisi vela
1: na hata ngina sishtiri ha
0: ayo mio kirwa shukulani mulopana kahe kini radio moto kumiwa
1: kini miwa
0: eno sivelani
1: una kisero nje nisha
0: eno sivelani maiwa kesheni
1: e program lele wa shukura retelo kisi vela nje ne
0: ngumihera ma baraka melu naikali
1: ayo kisi vela nje ne
0: mamu swela melu
1: kini muswela mashiso kera kini muswela si
0: moto kongwe ha
1: ato komona ka ato komona
0: Te no si velele ni mahawo ma musuela wala no si velele ni programele pa hi
1: en kisuela programele khala gwira nini permitiri wa suela retra ho hospital ion hi suela hi dem pusayo na na shabab na totela mara lo a suela ver oh aku hi ho hospital ayo ti bore rao ayo
0: isalamu
1: isalamu kinna begella amama khanle amara pishku anaka amaraka nam tu tsene pa hankali herana burilela
0: Ayo si so mun pali aka muhale ka makali herakana munchene
1: ko shukurela
0: ai mai no shukurela
1: ni ko shukur dambe